8 minutes al one is kasi 11 ni pa mga nakikita wanan wangat nakikita wanan pa mga nakaya song ay biya kalmel ni kaiba ubutay nga kapugigang itamul pa mura amat kita kapugigang